manapuning, manapuning, Diyos ay talay, kung kas kay Kicho manapuning taytay, kang mi kuya kwar kangki, kang mi kewaway kimang aypay kamar kangki, ungkos ka wakas palyakis papurisakti, kang mi taytay, kang pikokni kangki, kang mi kespichikri kangki, manapuning taytay, kung karkukusay Kicho ni, Diyos ni Chista, kay Pacha Pakariti. Kuris kacu kasangki pisikal pa echo ay para musungki hatari papa. Yari señor ang promeso ras kay kita kinas kal pa chaku. Manan chay pisikal pa eka och pakkama ati para musungki chumana puning ating man chumanan kancho atining la kayak pa. Manta takar kung sungi ama puni. Yari kuy kayay kuy yosay.